Vavanam danga danga fukara indiranti ko. Ana mi vulnga zamatwe aso lafanga mtikarui.